0: say sekur say dekkuno say mbokk ak ni ngeen mëna mbokk rek door jall ci jaamulé waye bu féké baangi tuwa ko jëguñu ko ci dekkuno jëguñu ko ci yalla bu ngoy lolo moy sambala kon mo wax wolon jaay di lewuna mbay ci saw tank yow tank nak da soufé xam nga wo joggé sa tank ci baram yi baram tank yi yoon ci kanam ñu bëgg bo yéne sa bop di bay ba tambalé fofu bay fi day rafet nek baax it non la mel nga tambalé sa ñëñ ñim ci Allah ba bu gëlé leppé baax waye féké rek dina sambala bo sa baax mom ñi la xamul ñokoy xam waye sey bokk wala ñi la xam xamuñu ko boba du rafet bo jiftu yalla tax nak la gëna rafet tambalé ci ñëñ sa ñëñ da tax nga am ci way wul fay fi du yaw la xatu kon ñi ngi sant di nuyu mbokk bo wala sopp yépp la tambalé ci ñëñ jaay sey bo la mëna suñu mam mort ba di fatte dam top ci bu mbam ak ku ci melni yakal ci tay waye ñi ngi ni ibrahima cham non ci ci gas ko ñu so dom ci man ko ñu baax kalay fal ci ap suñu ko fal ak dal ci am ci jaxay do jot ni ñu so na wax ju sal ci dal wonan koy baye xel ak sama baje ni wax marema jox ci tuba ñari ak wa ko ñu ñu baye xel baax ju sal ci tim ñu sant ñet gëna ñet xamna li tu ci ne ko ci li kon lañu togul yi ak li do suba assalamu alaykum
1: ak jere jef ñi ngi lay sant baye ousmane gay tay ci doxal ci nek ci jandu firdaus ñi ngi ni waajana firdaus yep 33 966 0909. Salam alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Ñi ngi lay nuyu baax koku
2: ci am la ci ngi xaar baax xal
1: ah señ ma sayar
2: ma sayar diop tuba te don
1: def jere jef diop ñi ngi lay nuyu
2: ci xaaré mbokk talib yeb bu xaaré baye son mom mi ci taxaway bu rafet ba nga xamné ñu mako don jappalé ci wéru koor wi ci nagale yi bis bi yalla sak ñu yone ma nagale gën xëno moy nagale sëriñ soyem ñu ngi ko ci gëremu baax baax baax baax li ñaan yalla nako yalla gëna dëgëral té yalla gëna ko xam xam baax baax baax ci xale bay ma ñay ñoon ñay ñom ak bay mu bëreek bay mo saar ak ñepp bay ñu kenn ci xale soxna xale saar ci ci tuba den man sax bay xeex ngaay man jaar ñay ñepp rek waaw wala ngaay dé day faral di wax ni daw ca ba ngay amé tank daw te ba ngay amé tank niki bu ko yalla wërsegalé wërsek te war ko yaatal da wara gaw ndax ki dogal te limi dogal te buy dogal du tagu kenn te bayu fa kenn te du ko yëgal kenn nit ku dul comme ko jaglél ku ñu def nak mo nga gaw ci ram jox ndax wërsek su yaato rek kenn momu wërsek mom ñu bari nako yalla yoolé tek ko ci kenn nak war ko sédelé ko ko ne ka diou tie ko nak bu dem sun ban rew roc ko nak bu ma wa kër sa ni ni nit nak lam mo ngi dako resi de kon lam te mo mu tie ko lam te mo mu joxo yalla ñu yalla dal tawfiix yalla ñepp du wala ñepp wala ñepp sama ka fa
1: wa kay seigne masser jere jeuf ñi ngi lay sante di nuyu wa Touba Tene mam cheikh ko seigne masser job la dañu dem jeli keneen 33 966 0909 ma nga nuyu serigne bousso beñang mom serigne afiye ñang ñu ci tuba su tubay jaay bay omar diop mom serigne mustapha may barke ci tim ñi lay nuyu alaykum salam
3: cheikh abdullah ma nga lay nuyu di la ziar
1: wa kay serigne sidi ñi lay nuyu baax baax daat ko la bande
3: wa di rafet ni liggé bu baax baax di nuyu ci ci brada ko bu ci kaf nga dal ci liggé di nuyu kep ko ci amu rek cheikh abdullah wolof njaay neena jamono dafa metti buñ defay yox rek da nga ragal wala fiyay neena jamono dafa nit buñ defay yox rek da nga ragal waye cheikh abdullah barina ay doomu adama yo xam ci mom mom yoxu waru len waxit waru len ndax cheikh abdullah fi ci aduna leneen gis nit ko xam ci da yar alal ñu ni gañ waye du ci dimbali sen du ci defal kenn lu baax du bu la romb sax nga ay jafé jafé sax ci biram sax du la ko may ngay ñan ñati di dem ngeen dox ak yag la yoro lepp diex yow du té la nga yoro di ñan ñati yow yag kay ñan ñati mu paré bëgg la fu la may dakh la jamb dakh la yoo té la nit ñi info ni bayyi jambat lu bari info ni bayyi ko té xamni li ngay jëf mom la ñepp yé mo ra wala ngay dégo la

0: da met mais bu jëfë yoxor da nga ragal kon lool nit ñi nañu maam nañu ma jodi jambat yu bari ci maam day liggé rek fay tam ndax yenn jambat yi boko day ñëw da ngay tam day ñëw da nga gëmu du yalla suñu dox té cheikh abdallah ab liggé mënu fu toll di dox ab liggé mënu fu toll di dox lélé da ngay dem bam yag rek ko nga do liggé am ay jafé jafé wala bu am ay naxté nga wara nekkat ci waxma tay ji boko xolé ñi nga xam ci ni en fait tu kër yi def ci tay ji ko ci yobul wër ta dox fi doone xam nga ni affaire yi amna changement kon nañ koy baye xel bu baakha baax cheikh abdallah tay nak nuyo bi damay nuyu cheikh militaire yi ci taxal ye ak yi nek ci frontière yépp di rappeler sen liguey bu baakha baax bu len ñaanal sutura ak tawfiq ak jamm sax dak ndax dama musa joge kidra jëmbu reso bi ci frontière bi am militaire yu wacc koko xam nga yeta dañuy rappel legui daari yam ci bon mo genn tot mu daal ma xol ta kadande mu daal may wax bu am solo wax bo xamni nit ku ne war na koy baye xel mu daal koy wan sama kadande mu ma fi di fal Touba mu ma Touba ba bakkel liguey rek mo wul waaw kon ak bor suné rek waray na wul liguey di jëm bopam bu baakha baax cheikh abdallah liguey bi rafa yalla doli sutré waaw jaje contane nañ bu baakha baax
1: jerejeuf serigne sidi badat kuluban 2 señ sidi ñu lay nuyu baax ñu jël keneen radio ikap fm assalamu alaykum
2: waalaikum salaam wa rahmatullah tebbal
1: ak ay tal ma ngi lay nuyu
2: sama tal de bon nga ci alissou ñi ngi lay delo nuyu ak sirat
1: jere def sen sama jere
2: nuyu kep ku ni akaron la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan tay nak nuyu bi tebbal siara bi ma nga jëm touré goussas wa touré goussas wa tew touré ba ci touré ñom ak señ soin bu touré ñom ñep rek ñi ngi len di siara yaare wa radio bi ñukoy jox baye Ousmane Gueye mom Touba faal xaar yalla bañ jawal di gep fep rek ñu leen ziar kaw simlat wala fngaay daf ni ku yap nar ngeug ma tax ku yap nar ngeug ma tax wa simlat koku tay wut kat yi moko taxa jog ndax simlat nar dafa mu dafa yew dafa meuna wut lepp lu koy yakal wuti da koy xam diko moy nar boko fekke ganar dang koy makhar yep diko terbiyu mba do am ci mom dara waye noné mu bëgg nga defal koko boko fekke ci dëkkam nak bu la fekk ci sa dëkk nonu la lay defal nga sey la nit ki sude wuti dafa wara xam la koy yakal wut gëmu diko moy ak lu nit di mëna wut rek té muy lu bax ci mom su ko defé nak bo amé jomi jog wuti am fulay dem wuti bo gisé la ngay wut nak bu féké bo ñaké fayda am ko ñaakal fayda ba am ko du tax nga ñaak fayda way sé blat da ngay gis ño xamni dañuy dem ci paras gis lañ fay wut diko wut légui nak ñañu bokkal dëkk ba ñu dëkk fa ñu gën leena bëgg aduna duñu muñum xew duñu muñ programme duñu muñ dara te luñu dem bëgg fa gëna sé ñoña buñu démé bay nit bi duñu yobbu dara su ko défé nak ki wuti mom ak lu mu mëna wut rek na xol la nga xamni ni mom moko yaakar mu def ni nar ba ndax nar bi bu ñëwé fi bu xëyé di wuti boko karoon saga ko du fayu nga ni nar bi da ragal dédé da baña fayu xëyam yaako day dem liggéey la muy liggéey ba ñëw japp jambaram bis bu demam joté mu am lu mu yobbu fam jëm kon cipp kuy wut daal ak loo mën a wut la la koy yàqal na nga ko moytu bu fekkee ku dugg ci sa biir la bëgg laa yàqal la ngay wut na nga ko moytu bu fekkee ragal coono la bul ragal coono bul ragal naaj bul ragal tàngoor bul bëggi programme ñu bare daal ñi ngi yàqule la ñuy wut te dara yàqalu leen ko ludul dañoo xool la nga xam ne nii buñ ko toppee am ñu bàyyi loola la nga xam ne buñ ko toppee duñu am ñu féete ca loola bu ko defee nag kooka bu demee bay ñibbi teblat di yobala dara ta ndamal wuti nak moy am delo fa nga joge won jariño ko fa waye dem fa nga nek di fa liggey ba mujj buñ la dimbali wul sax do am page bu la yobbu lang di la ca fek teblat wut karwa nako moy kon lolou lañ andi won tay di ciara ñep rek
1: jere jef dal assa jere jef serigne samba ñi ngi lay sante bu baax ci leer yoy ñu dem jeli keneen ma ngi lay nuyu baax 33 976 09 09 soxna ngone bi mi ngi fi ci watrate bi manke nuyu baax ak waa këram yépp sëriñ yaram sare di siaare bu baax sëriñ Omar Fall Malory Ikap moom itam ak waa këram soxna Mbayang Fall soxna Nogo yeeg soxna Ndey Sarr ñoom ñëpp maa ngi leen di siaare tey àjjuma la xam ngeen ne dañ leen di bàyyi kàddu gi kenn ku ci nekk rek nga jëli baat nga leeralu ko sa bopp ci 33 966 09 09 radio IKAP FM di nuyu baax suñu ma Ndiaye Ndiaye mu nuyul ma Baye Bolla Mbaye ñom ñom ñep ma leen nuyu suñu Basir Sour ci wor ko ñu tabu mako nuyu rek ñu ma suñu Bolla ci am ñam Baye Nohin kan kon 103.5 la tay aljuma la kenn ku ci nekk ya joxe baat ya koy leerlal sa bop radio IKAP FM la kaddu gi bayiko fi ci ndam suma nuyu Baye Cheikh kan dong rek day yobale Baye Morgay ci Touba Daru Minam ñom ñep ma ngi leen di nuyu bu baax baax kon seen radio IKAP FM la 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam señ Dali Ndiaye ñom ñu ngi leen di nuyu bu baax ak wa groupe waxi wolof diko tek loxop señ Makandi Ndiaye señ Mustafa Cham te mbeurlop ñu ngi leen di nuyu assalamu alaykum assalamu alaykum soxna binte kasse soxna fatou mbeng buñ leen nuyo demel ni nuyu nañ jigen ñep kay ziaré bu baax mom soxna binte kasse mom soxna adama fall ak soxna fatou mbeng ñom ñep soxna nawé cissé ma ngi leen di ziaré bu baax assalamu alaykum
3: walikum assalam wa rahmatullah ay ziaré
1: ci amlat akay ñing lay fay baax sar
3: ñu baax dong bi dañal rek dara xone gañ
1: jërëjëf sar
3: té sant laj alsan sa di ko siare ak sama bokk ci taba yi yeb tay bar pre mamul ñangal ko tafa baax sama bokk gu be adam be ko jani mu yasin jani tan gor bu waaw ju de ñaa mo waji wo di wara na ju bo baax won ci dugule waali ju moy ñaanal na ju bo sey bokk ci dakh ndax kep ko ci mbokk de metti dañu gud wa bu metale nga xamne bokk yi mu teul dara kon nak yalla ñu jox suñuy bok tandam yi ñu rafet and bu rafet mom da neex lool ndax bu ñu and ak jaamu bok de wetam rafet day neex lool waana bu mu neex neex tam and ak suñuy bok ndax do ol neene ndax ñu bi ci Allah bam nañu bu ci keñ na nga de band ak jaamu li wax deug bok de and ak suñuy bok ndax goy goy lu mom ak muñ am nangu da na tawara and ak yu bari nangou dak mom da jef way lu bax ci yalla ñu ko yalla defal defal ko ñepp nangou nak ndax ko deg ñu la mo bax kat da na ngul ni ñu ngul way ko nangou ni ñu ngul yëm ci kep ko ni bëdd sax bax na la ya bax ndax yalla ni ñaym do way nak jont bo nangou ni ngul ma nga man ñu te di ko def fokk ñu la da nga bax ya bax nak ko deg rek de nga jambar ko deg yow nak ngi lay xali da ñaan bu baaxa baax ndax sa ñu ñepp ko ci way mu ta ñaka ni ndax ñu am dal ci bop lu yalla baaxal gërum bëgg leppam ba dara mu ta ñaka baax te wax ja nga won ci la yees sa yu bi mo indi kon yalla nga yaaga sa yu bi tel barkel bu ci ne rek di gëna yok ala ko moy amin na bu solo yalla
1: amin ya rabbal
3: alamin yalla mom na sey tu anon dama ko yaakar yaakam ko je mo for sol waxam yepp am yoon ak ko neex te baax te jeri ni wa salaam
1: jerejeuf serigne mor sar nek ci touba ñi ngi lay sant bu baax sa nuyu wa juma ci ñun ñep di nuyu serif assane fall mom serigne modou mustapha fall ci mbacke palen di nuyu serigne fallu fall khalifa serigne modou aminta ay nuyu serigne fallu fall khalifa serigne cheikhadi gey fall ma ngi leen di nuyu baax ak njabotuk ma cheikh ibrahima fall yep ñi ngi leen di ziaré radio IKAP FM la kaddu nga ngi baye ko ci ndam tay aljuma la dañ leen di baye kaddu gi rek kenn ku ci nek ya xol baat bi nga bëgg joxe nga joxe ko leral ko sa bop ñu and ci yeen ci 33 966 09 09 serigne khalil mbake mom serigne murtada mbake mi ngi fi ci aliya ma ngi nuyu bax di nuyu serigne modou abib mbake khalifa daru rahman ñi ngi leen di ziar bu bax radio IKAP FM
4: rekar fu mu djub se yo tulit sa radio nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seti wolof yu leer ta rafet ngay deg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek bu jall yem la
1: assalamu alaykum
5: assalamu alaykum warahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullah
5: yob la ngelay ci
1: akay saxo ma ngi lay nuyu seigne mohammed di nuyu watu ba
5: yeb bay non yeb bay man gay
1: rajef sax
5: ci di wax da ñu ñuy ñep seigne dag wax ngay neena ku ndigal taxa tardé bo joge dabé
1: ya ilaha illallah
5: ku ndigal taxa tardé sa yo joge dabé seigne blad li nga xamne moy waji xew ci dëkk bi moy li seigne bi sant ara ci mbeddi ma tokka bi nan xamne amna lu fi jaarum cheikh abdou kerr bam ne day tax day tej marché bak bi lu ne nit ñi xalat nañ ko waye yaakar na bam ko defé ba defal lañu defo nak li fi nekk gëm la fi neewon kon nañ xamne manam li ndigal mom sa yo ko defé manam mbekté rek ñu joggé ak sant waye jamb du jotel mu waaw lu dal cheikh blad mom la doon andi tay ji cheikh blad señ bay jaxati wax ne lu ndigal amul njariñ te kat xamul ne ab triñ du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te topp ndigal
4: la
5: kem lo defal na sepp triñ am lu tollu ci njariñ lo defal na sepp triñ boko bëgge dokam
1: la ilaha illallah jerejeuf ñi ngi lay sante serigne mohammedan saaw nek ci touba mbousobe mi dem jeli kenen radio ikab fm 33 966 09 09 tay aljuma la kenn ku ci nek rek ya xol ki ngay jox gaddu ngay joxe nga joxe ko nga leral ko sa bop 33 966 09 09
4: japp ko te ay mag yu sel li xel te am deg ñoo di ñew di wax lol dalay jangal nga xam demb fonk ko ko fi ndaw gënal far lo tañew xam fi ki nga doon jotaay bi dem mo jar yow di jumjël ta daf ci ko ilay bis de lay am muy alternet ba gaaw kon bu koy fak nang koy xaar tawad yi
1: salaam aleekum
6: wa aleekum salaam rahmatullah
1: señ bay ñang ñi ngi lay nuyu
6: lay siare
1: di nuyu bax wa babalo bi imam bi ñoo ñep
6: nuyu di siare señ muntaha di siare señ khalid mbacke borom daru Akhirin Abdul Qadir mom señ Abdul Qadir len ñaanu fanu gudd lool ak wër
1: ci
6: siyaré señ Basir Rasoul ci woon ko ñu ak señ Tata Ndjay ci ko ak señ Mamadou Marron la ñu jaay day day wax ne ndaw bu xel ma jubé aw yoonam dëng waaw bu am xelam dëng yi aw yoonam jub ah lool nak ma ngi takali ko ci ndaw luñu yar ak luñu yarul ndaw buñu ko yaré ah mag mu musel sen ah bi mu yade mo mo sa baye wala xarit so baye mu ma gën ci nuyu mu ko na jaddu nuyu ko yene magam ne ah kede sama magam na jaddu nuyu ko ci ene bajjanam na kede sama bajjanam na jaddu nuyu ko
1: ci
6: ko ka xel ma mo jup motax yoon wa day dëng
4: Mm.
6: Bude ndaw lo xane nak yeruñu du faale bay du faale ba jand du faale mat mu ci ndey wax ah pa bi da buma jadd de may na jar rek ta xamna ni do fa jele dara na dem ba wañi ko wala mu ne na dem nak ba benen ni kon ko ko moy ndaw luñu yer ah ndaw nak yar ko baax na lool ndax galla jël bañu dañ da wax ab yar galla yar ndaw yar sa doom galla jël ci mom ndax wote def ma ngoy jot jox ko kër ah Allah man la mu sun ci bari ndax ma ngoy jox ko kër rek mu ñaanal ñaanu ma ga ndaw mom du la xal lay dal rek
1: waaw
6: la ni yar gona yi ah te di leen xeer ci jaamu yalla ak joxe ab kër dal
1: jerejeuf jerejeuf serigne mbay ñang mi ngi doon woté ci touba babalo ma ngi nuyu wa touba babalo yépp ñang bismillah
7: paye la tol
1: wa kay top
7: dam top guy mbam
1: ñi ngi lay nuyu bax serigne dam
7: yalla yalla may jam
1: amin ñu bokk bak serigne soye bu
7: ak bëf jëlit
1: jerejeuf top
7: ñeeg waxal suba tel jëg degg deggante wala jay daf ne ñak xam nañu metti di bu dëna tax di mbëw ñak xam nañu dimb dafa tax di mbëw
1: lool may lan
7: dafa am nit ñi ñoo xam nañu mën nañu jëriñ askan bi lool waye niñ mëna jëriñ du ci wiit abo ñang bala joxe tay ni ci digg mbolo loko laaj bo jox lako waye tay bu wéte ak mom gis ko soxla du ci jëm dara moy kenn ko yek fa am ñu koy laaj ci nit ñi ñi dañuy bëgg mboro ñu joxe ñepp gis ñan ñu nga bëgg ko laaj ci mboro ta bo di gën abo yang xalen la kon nang ko joxal ko bax la nga defek ko ci mbolo nga laaj ko mëna la gantu wax fekk nit ak futuri la mom dafay bëgg lu may joxon la yow ak mom wolof ne ñak xam ma ci di mbeul tax di ma wax abo bokay laaj da ngay fekk bam wi mom yow yalla bu def la yalla ko kete parce que mo bokay laaj dang ko fek ci digg mbolo ni ah bo la ismaël fek ci digg mbolo ni nga ne ko fi dama am soxla nangam boy daay mi ci jox la tay bo beete ko mu gan dama fi ni yalla men ñu yalla do li jamm do li ñoy xewul bu ko rajibi ñep premier soxna birto mom ci ngi do la wo yalla ko yalla medjam ay dubu julit
1: jere def
7: ak baye bo ñew soxna ngay soxna ngay jox soxna baxa ba
1: soxna ngay jere def ak sa jere def señ dam top nek ci guim bam soxna ngay jeng mom itam ñu ngi koy xaar bu baax diko nuyu mère ngay ma nga fofu ci marché bu mbacke ñom ñep ñu ngi leen nuyu salam alaykum
8: alaykum salam ya abdullah
1: ñu ngi lay nuyu baax koku señ
8: ndam
1: ci ci souru wa kay sa ma ngi lay nuyu baax sour
8: ci jaar yu baax
1: ci la def sour
8: def ci wax ma lay neena sour ter du ko tere feñ sour ker fu tere feñ nak ah am ko jëm ci kep ko xamni dal yaa ngi ci yoon bu baax def lu baax kep ko def lu baax ku nek ñaare bo sello ci sa gannaaw wala ngay deglu ñu bari da nga deg ci gannaaw mo xamni ni dañuy wax baat yo xamni ni bu yexé dama def lu baax arrière ndax da ngay def ni yoon nga jëm du ko da ñaar ka nek sa gannaaw di wax baat yoyo bu sañon melna yow wala bu jëgé fa nga nek lool nak képp kuy def lu baax na ci bayyi xel ci lool ndax tey ci gannaaw jërut déglu ndax ñooñu am na ñoo xam duñ seenal fa nga àgg ñu àgg fa wala fa nga nekk téew ñu nekk seen tànk di wax baat yoo xam ni boo ko déggee boo seel boo amutum xel da nga arrièreat wala nga yokkat ndaa nañu fas yéene kuy def lu baax daal day bañ a gerte ñu gannaaw te jëm bu baax te yàlla baax ñu siyaar ñu jël ñëpp ñu siyaar soxna mbay soxna ko ak tax ñu jigeen bu baax baax na mo wajjo soxna sax ko dëru kay ko ñu siyaar bu baax soxna ak wa kërëm ci ñu siyaar dara ci siyaar ci du o ci ñu ñaan ci ko ak suñu baba ñu siyaar ñëpp ak bay mo gi kep ku di radio la siyaar ñu ñaan fa du gëj gi
1: OK ndongali basiru sour nek ci touba wour ko ñu koy nuyu baax serigne brand jam noy lañ ko nuyu momi tam Radio IKAP FM lañu and rek 33 976 09 09 kaddu gangi baye ko fi ci ndam salam alaykum salam alaykum
9: salam alaykum sablap
1: ñi ngi lay nuyu baax
9: ma ngi ziaru baax ba
1: do ak koy wote
9: ah do ko wax ni soxlu mbeur la nga ak mom ak gën muy beur daan ngay re lo dañ ko mëna ki ci lu bare bare bare afum jëm yo xam manam suñu borom su leen baxale su leen noppal moy nganda ñam nungu gëm ni suñu borom moko baxal ni ngante mom ndax loko mande bañ du tres suñu borom nim ko def noko paré moto ñu ni soxlu mbeur la nga mom mo gën ko ko daan ma ngi tuk kaddu jere gën ni
1: Okay jere jëf sant nañ la jëli keneen 33 976 09 09 salaamaaleykum
10: wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci abdullah maa ngi lay nuyu te di la ñaanal jàmm
1: ok ñu ngi lay fay baax bari di nuyuwaat ba dara xudd si yëpp
10: ñëpp ñu lay fay te di la ñaanal jàmm cheikh abdullah maanaam olof day wax ne yoonu jàmm soriwul da benn waaye nag nee na ma sori woo nit demal ci lay jaar te wax na dëgg wér ndax ndigal bu fekkente ne yàlla daa dogal ki nga xam ne da ngaa bàyyi seen dëkk bàyyi seen réew ñëw ci këram xam nga dëkk bi di ñu bari dañoo fàttee ne dootub dëkk du ab dëkk sax maanaam laa bëgg a wax ndax këru jaamur la kër la kii dafa dem ba fu kenn nekkut mu defa këram ñaan yàlla sunu borom may ko li mu doon ñaan lépp ba fi mu nekk nii maanaam kër googee la yàlla barkeel tey ba ñëpp fett bi ko ku fi ñëw nag ci biir kër gi te li neex borom kër gi bu defoo ko yaa ngi wàcc aw yoon te ku wàcc aw yoon nag ñaareel la lay gindi mooy wàññi la rek teg la ci aw yoon yàlla dogal nag moom bu def luy gaañ kenn mbaa luy loolu kenn dafay santaane li nga xam ne mom la bëgg ci kërëm ñu def ko ci sapp kërëm nak manam ñaan yalla sunu borom lam ko ñaan bu mu may ko ko neexit wa tax nga bayyi fa nga nekkon ñew fess ni ko ci kërëm liko neex ci biir kërëm def ko moy santane yi muy santane yépp bëgg lu baaxal kër gi doomu la kër nak ko ci nekk tam bu borom kër ga santane la lu ci gën bo bëggé nekk ci la gën nekkal té lam santane waye ñi nekk ci ginaaw di waxat yenn yépp olof yi batay dañuy wax ne té la nango neex ndax ci jëk nango day jël na ci rub ko bañ nañuy dolli di xalaataat ne fi du réewum jaamur kërub jaamur la kër gi nag neexayu lu tax na ñëpp ngi ñëw non dolle sant yàlla bi nu fekk see ku baax bi nga xam ne moo fi ne te di nangu ay ndigalam di moytu ay tereem maa ngi siyaare nag maa ngi ci xeelu seel yépp te siyaare képp ku xam yàlla dogoon na lii muy santaane mu neex la sangaar bi maa ngi siyaare bu baax sëñ Talla Ndiaye ca kaw Samba Tall Sëñ Talla Ndiaye démb moom la doon wax naan daa bëgg a am ab numéroom Sëñ Talla Ndiaye bu fekkente yaa ngi may dégg wool Samba Tall wala Samba Tall yow boo amee numéro Talla Ndiaye nga woo yow la doon siyaare bu baax a baax a baax maa ngi siyaare Cheikh Sanke Touba Taïf ak waa kër yëpp di siyaare bu baax sëñ Aliou Ndiaye waa kër salaamaaleykum wa rahmatulah
1: jërëjëf Serigne Mohamadou Bari nekk ci Touba Daru Khoutos maa ngi nuyu waa sax Serigne Talla Ndiaye moom ca kooki moom itam di ko baax ñu ngi koy ziar di ko ñaanal Serigne Samba Tall moom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Oumy Mbaw ci Daru Khoutos ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar baax di leen ñaanal salaamaaleykum.
11: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ñu ngi lay nuyu bu baax.
11: Serigne Abdoulaye Hat.
1: Waaw kay.
11: Loolu nga ma Cheikh Mbacke Lo moo siyaare.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke Lo maa ngi lay nuyu.
11: Di defal di waxtaan wu neex bu baax da ngeen xam ne da nga ko doon def ci koor gi ñeen yàlla sabal mu nekk nga yàgg koo def lu yàgg koo dublu ak koo teye ba ci tubaab yàlla sabal may jógee topp lu ma ko cee boole waaye wala sa yi daa wax na sukku di see yóbbu see wóom maanaam loolu lépp nag mu ngi demee ne lépp loo xam ne bii war maa ko doomu nit war maa ko doomu aadama ah bu tee la nga doon nga ma nga doon ko mu mel ni dëkk bi nga xam ne ci leen yeewoo képp ku fi nekk di yaxantu loo sugal sa kër di ko defee ci barab boo xam ne bii barab boobee dafa war a am nuñ ko defare ba mu yaatu bu ñu ñëwee ba xam ne léegi dañ nekk fii nga nekk da nga fay war a topp la jëm def na leen. dama bëgg ñu def ko ci taal bi ndax Serigne bi kat borom yërmaa tubaab yërmaa lay neen la du yàqal kenn waaye lu ñu la bàyyi dafa lii rek fañ la koy teg fañ la sa bëllëgë day baax ci ndax sa turu daa na ko waxee bu may defal di dugg okaan bi ñëpp defoon nañ ne rek ay yàq la jublu waaye bu mu sottee ñëpp xam nañ ne dafay mbir lu baax dong laa siy jublu. kon nag képp koo xam ne kii daal njëkk nañ la dëggal fii ne tegal fee bu sikk sàkk nangul taxaw la xéwale la fekk xéwale ba laa fekk la fekk bi dem sonn yàlla lu jox ci lu ay taalibe te ndigal di jafe ndigal di mooy ay tere lu nekk moom ci dëkk Serigne Touba bu seen biir yaakaar naa ne loolu bëgg laa ko am. maa ngi sant yàlla baax di leen gërëm di ñaan sabar mel jàmm di ñëpp ñu ñëpp siyaare ñëpp.
1: jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke Lo ñu ngi lay sant baax di nuyu Serigne Yahya Bousso fii ci Touba ñoom ñëpp maa ngi nuyu Serigne Kamal Fall mi ngi ci Mbacke Bawol maa ngi koy ziar di ko ñaan baax ñoom Serigne Bayna Seen ak ña fa nekk ñëpp rajo ICAP FM 103.5 kàddu gaa ngi bàyyi ko ci ndaam salaamaaleykum.
12: maaleykum salaam.
1: ñu ngi lay nuyu Serigne Cheikh Diarra.
12: Cheikh Diarra Fall.
1: ah koy Fall yaaru.
12: siyaare Pape Fall.
1: jërëjëf Fall.
12: siyaare mboolem koo xam ne yaa ngi déglu rajo bi. rawatina auditeurs yi nga xam ne jamono yi nekk am na ñu xam-xam ba noppi déglu loolu siyaare bu baax a baax siyaare Serigne Moustapha Mbaye Sam. ak ñu mel ni moom Serigne Mame Balla Ndion ñëpp ñoo leen siyaare bu baax Amadou Ndiaye Ngeraan man sama waxtaan kat laay siyaar tey ci moom ñooñu daal moom xam naa ni moom naa ngi leen siyaar bu baax ndax wax deug yalla ñoom itam ku leen deglu da nga aw ci yoon ndax nak fekke yow waxtaan nga bëgg ci lay wax wax wax lu la neex rek ah lu la neex nga bëgg deg koku mom wax deug yalla mom xamal ni mom la nga bëgg bokku la deug deug nga xamni mom yalla santane Seigne Touba santane ndax kele wax deug koku rek and ak yow kon nak no ngi siaré ñoo ñepp siaré suñ soy bu jaaram yor kaddu ko wajéne no ngi koy siaré baax diko ñaanal bu baax siaré jëbatu Seigne Mbacké gennum d'islam ñepp no ngi siaré baax suñ Cheikh Astou Mbaye genn mu ko fatte wa wala jay da wax ni soccet bi bañ na bank leen seen tank fakkan na mom mu somali di xaar moy nak bokku sé moy ndigal li nga xamni mom la seugni di jox sunu mbokk bay fall yi nga xamni ñom sa bu ne fass yeen ndigal mom fuñ ko déggé da né ko jëfé ci jëfën wu rafet ku dégg seen waxtaan wi lay ci radio bi xamni ñom bi bëggu ñoo togn ah té bëggu ñoo tam def def nit bu ko neexu waye nak ndigal Serigne Touba mom wax nañu ni mom mënuko muñale dal fop ñu jëm ko jëf kon nak nañ tek seen wax bobu ñu ko déggé baax parce que wax da duñ ci son buñu déné duñ fa sonu dé ndax war dégg nañ seen waxtaan bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax té problème yu am yépp ma diko dégg bay fall bu yo fall mu bu manam day xala yi dug seen bir defal leen waye ñom wax de yalla ñom ñu ngi ci digal ñu ngi digal lo xam ni yéme la kon nak nañ leen gëna ñaanal ba digal li def ñu and ci ñom bu baaxa baaxa baax te keneen dañ ci addu la ndax ñom kat sa bo degg seen dur rek keneen ja rax waye ñom seen bop mom ah wax de yalla leen Seigne Touba baye leen seen mam di mam Cheikh Rafa ñu gis kon nak loolu ci ar baax leen ñaanal baax ci yalla so bok wa ko sa jël gëpp yaare mbolem ko xani ki rek yaangi wadjal leguy bax
1: yeureuf ak kay bay cheikh jaara ñi ngi lay ñaanal bu wax jam yu ziaré yu jël keneen radio IKAM FM salam alaykum
13: wa alaykum salam
1: ñi ngi lay nuyu bax señ bi
13: gelay fal japp seen
1: ak señ gelay ñi ngi lay ziaré bax fal
13: ay la do nga lay ziaré ci ziaré mam mo ak ci jabotu radio bi yépp wala ñi jaay neena le ata pass jil pass ñaar fu ci jenni dem ci tara jaxale ñaari jenni dimbu ñu borom deej ba nga xal ci jamono ji nit genn aduna ñu le wata jëge ci tori dajalo pass ñaar fu ci jenni pass fu ci jenni ak diwom dem ci deej ba yend fa dajalo joxe ñaari jenni dimbu ñu borom deej ndax bu ma ko waxe moy bu li ñu wara def moy bu nit genni aduna ñu wut ñet ñi wala ñent nit ñaar ci lañu wara luyé auto ñu joxe délégation ba muy ñet nit ñoñe bu ne jox ko borom deg bi mu dimbali koko mo tane ma ngi siyaré ñepp Sidina Ousmane Gueye Mohamed Sam ma ngi siyaré sama dom ma ngi siyaré ñepp di siyaré Cheikh Bassirou Sour borom turu neex waw ma ngi siyaré soxna Afsuka ak soxna Ada ñi ngi ñuy jégg fi ne duñu woote waaye duñu woote ma ngi siyaré soxna Mam Gueye Mam Sey Gueye ca Sey Kër Seigne Baara Gueye ca Garba ma ngi siyaré ñëpp jërëjëf
1: jërëjëf Seigne Gelaye Fall gàpp sa lay woote maa ngi nuyu waa gàpp sa lépp di leen ziar di leen ñaan xam naa léegi tey ñu yegg sax ñu war a jeexal jataay baay ba tey ñu ànd ak yéen ci ajjuma ji kenn ku ci nekk dañ lay bàyyi rek ngeen di baat bi nga bëggee leeral nga leeral ko sa bopp radio IKAM FM ñi nga xam dañuy déglu saa yu nekk itam te duñu woote ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax baax te di leen ñaanal di ziaré ñëpp seen radio IKAM FM 103.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndam ajjuma kenn ku ci nekk nag yaay joxe baat yaa koy leeralal sa bopp ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulhad Sall ci seen radio IKAM FM 103.5
14: 15:08 Map mbatt naa bàyyi ci réew
15: soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñiy waxati ay wolof ne ñooy ñi ko jar soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñiy waxati ay wolof ne ñooy ñi ko jar so bëgge di dégg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lool ti yewu fa jar ndax te kat dala war ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi
1: xamna ne nak lek ñu yegg fi ñu wara yëkëte jotaay bi di jaajeufal ñi nga xamne ñoo and ak ñun ñepp ñi bëgguna joxe ñi joxe barap cadeau kenn ku ci nekk waye damay bëral New York siaré serigne mustapha mbey sam conférencier mi ngi fi ci touba ma ngi koy nuyu baax rawatna wéru koor gi nga xamne ci lañu gennon ma ngi ko ci ñaanal bu baax ak taxaway bi nga xamne mi ngi koy taxaw bu baax mom serigne mustapha mbey conférencier na ngeen mako ñaanal bu baax mok señ lampu jenn it ma ngi koy nuyu bu baax diko ñaanal di sakku ci dem ngeen ñaanal mako mok soxna mam bu sa mbake tamba mom aladi fallu diko nuyu ko ziaré soxna mam ami mbake di ndey mom señ murtada mbake ñom ñepp ma ngi leen di ñaanal jaamu yalla defal leen ko defal ko ñepp ñi deglu di nuyu bu baax señ fallu cheikh khalifa señ cheikh khadige fall mo nek fi ci mbake ñaari bay fall ñu koy ñaanal di nuyu bolem ñu nek ci mbake bawol ñepp ñu ngi leen di ziaré señ ousmane jenn électricien ci mbake wa mbake bawol ñom ñepp señ bu señ ñi di nuyu kon dafa melni war nañu egg nak fi yëkëti jotaay bi inshallah rabbi dinañ fi jël ci waat ak jamm ak salam suba ci samedi ji dem sopna yalla sun borom subhanahu wa ta'ala jere ngeen jëf yalla nak moy borom jamm te am ko takum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm jere ngeen jëf
15: taxawlu tej sama way yalna yalla may ki no may may yu reey ta def sama way ma ab
14: mat matna bay ci rew
7: salam ya dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mujj borom be ab dom da koy sukkal
10: denga walam jaay di wax ni salax bukki bet gunt bant lukki betam
1: ngaxi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
7: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
1: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: walam jaay neena jeñu bunt ya ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom walam da wax ne ku fay say bop fay say non
16: walam jaay neena tetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yàgga jaar
7: bëgg sa mboros bu baax bala nga tàmbali osal wëñ bi
16: la barwal nàmp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaaban fekk ndébu
7: wala ngay ne na Seydou Bubu ba fa la neex sa misaan bi
10: tàkk-tàkkal mbob baxalutum bana
17: lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut
18: olof njaay nee na luy naaw moo neex a sànni
19: olof njaay nee na suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ak gën muy bee daan ngay ree
10: wolof de dafay wax bopp bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke
7: njaay dafa wax ni wuree tàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoluñ
20: olof njaay nee na ñi mën a kott amuñu baam
7: olof njaay nee na boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
20: olof njaay nee na ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw
21: olof njaay nee na fi ñuy feesee te dafa jëyu góorum
7: waaw di wax ni olof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xeeb ko
10: olof njaay daa wax ni atub gaynde forlu tes
7: kuyeelu ñay bu ñëwee ci déeg kuyeelu mbokk wala mu boole koog ban ba napaaji
10: olof njaay daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siim cerey buur
7: cheikh baab olof njaay dafa wax ne ku dem ba ca àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yoon sa suuf
10: waaw olof njaay dafa wax ne ku folli jubbu wi la tax a falu sag folliku mën na laa bett
17: olof njaay ne na la regg muus jeexalut ak mbana Cheikh Abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaari
10: wala ngay day wax ne ñabub adina du tër jarul yoonu torboo aadama
17: wala su njaay day faral di wax ne ku féexlu ci kerug jaxat war caa gërëmaale xamu law
10: wala su njaay nee na baag goj ba ko defu ñal boo xoolee goj ba baag def ko dibbat
7: wala dafa
10: ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw
17: ku yëy ba yëy yaxug bukki yëy nga yaxug yëy këtu yax
0: wolof dafa ni borom ngad yegul borom pagne
2: ku ñu rafatale jakk fat waxtu warul
0: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalo
22: wala ngaay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër gu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
23: wala ngaay dane weñ nga nga bañe ca mañ ja xaan nga ngor moy sima benn lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel wala ngaay day wax ni moy tu la ge rangal dara jeex dara la ko toy wala ngaay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeex na
2: waju ñaaw dekkul fam jëm famu jugé la ciosana
23: allo ngaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yéme ep na ubbi
0: allo ngaay néna ku sa demb tabbi do ko sami xéeram jambor
22: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makuy bala xel
0: magni dañ dan wax né bopum jox ngay yag na bëttum ñet té kenn mu sa gis mu né bayam sékkel mu dig
22: wa wala fa ngaay dafa ni peppum keputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggu taaf
23: ya la wala ngaay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
2: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
0: señu blaat wala ngaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngaay neena mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
23: wala ngaay do wax me nag wu dul bo jamé so wu wex fatal
22: wa wala ngaay dafa ni sacc budul raw jërul yak ay nelaw
23: wala ngaay dafa ni
24: ñu laat wala ngaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
22: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngaay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
2: kuy ñew ta faso wëñ nga mboros ma jagadi
23: sa bu dëkke loxo jëf jëf
0: wala ngaay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom wala ngaay dafa wax ne xadd mi ngi bëre ko taw te ci xéelu yëgu
2: waxi wala
0: xadd mi ngi bëre ko taw te ci xéelu yëgu wala ngaay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
2: photo photo tagalul mbam ak nopi
23: jafam do pot pot mu xéñ dex
0: kërëm gi su ko lay nga waye regol
2: ben nap nem mëne su ci am pedd am ci ciuj
0: den ci kat ron lal dafa bay ku dafa ni ci room wala ngaay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ngeen xexé mu dum fa
22: wala ngaay den nga sum pulo bu lu ci yoree goj nga wé su ren ba
2: bëtap tan jël na mi def sank lañ
25: bu ñi soor leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
22: ci jëm ci xurwi bu bëgge xam li nek ci xurwi na laaj ci ko jogé
2: xobu xal xajul ci gemiñ ak tef
26: borom konku yegul borom larmet
22: waaw wala ngaay neena dan bu nakare gu ngey diko defal
23: wala ngaay neena deratu bop du moy mbagu borom
0: wala ngaay day faral di wax garabu adina bu meñe bul wat bul gëssam ligal ba mu tabbi nga fam
2: ciwol du tok dom je bet
23: guddu bu ngi bet la dañu do tut bu tax tax
0: ayel wan ku ci wato xal bobu da nga wésu mustafa
23: mbojjan fum taxajo do wër sa tour di wéré la
25: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
2: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi
25: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
23: sa gëm gëm ak lima xam nak dox kuma nak wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru nu rok mous mous it nu rok siru ya gis nga fiire siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wer kawar ak mous ci bafa mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
2: yo xam nga siru le
23: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
2: man damay deg ñaar damay deg sa ndax ci deg si ndax
23: waaw
2: di deg bebeton
23: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne beut war na nga ñew ci bu goor
2: legi ñom ban jam nañu wara nen
23: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt fu deugër wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néné da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé
3: yaram nit lu rafet lolu gredd gredd ya day wagne ko wat fagn yoyu
26: legi mom buy nen day yulli wala day potoxal
3: a buy nen day yolal
25: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu tiosan ñu war ko sambu ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misalat mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale benn kaddu bu ñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan bu leen dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
4: dama la ko xam li ma wax do soxla ay tande ba goor
5: ko dama la ay kat ba goor
4: dama la ko xam li ma wax do soxla ay tande ba goor
5: ko dama la ko xam li ma wax do
4: soxla ay tande ba

noonu mu laaj ak loolu ak di bind lu melni suratul ikhlas wala yoy ci barab bi ba bind turu kifatu wala dadday ñu bari ci borom xam xé dañ ko sip am lu wax nak né buñ ci diw lo xamni kay té bëgg ay mbokam mën ko bëggé gis mu xam fi nek ñu ñaanal ko mën fa ñew su boba dagal ñu ko dagal ci borom xam xam bi buñ ci diw lo xamni kay xéna diw lu ci rafetal ak wané ni ki ni la toll mom lu ñi bëgg ay bu dé xamni kay rek la ngir bëgg ay mbokam man ko xamni ak yépp fa den nak mom mën fa dañ ci seen mbok ñu dañ lay mel nonu borom xam xam dagal nañ ko ma bind alquran nak ci bir ak mel ci mel mom la dajé téré wallahu ta'ala a'lam mbok ñu lay néna di jàngalé xam xam ñu lay fay wér ndax dagal na aw jàngalé xam xam ak jàngalé alquran yépp dagal nañ ci fay amna hadith bo xamné li gën ci lu ñuy bi japp ak yool lu ñuy di fay ko moy téré yalla bi téré yalla bi dañ ko jàng diko mokkal ay di ko jàng diko dégg ko dégg moy xam xam bi nga xamné moy tax nga man ko dégg kon ab liggéey la ab liggéey la xeyna ko comment daf ni yalla wala bok fekkon tane nguru li sa amna tan ay nit am fu len fété ñom ñu tok di jangale baxna way bu lool mom nit ki fegn na nit ñu fay lay manangam wala do ma fay manangam mal jangal wallahu ta'ala a'lam muy laaj neena day laaj atem jaayum fourier neena jur yi nga xamné dañuy reer neena commune dañ koy dajalé amna dir bo xamna buñ ci addé dañuy woti diko jaay ku ñew fay lu gëna bari koku lañ koy jaay mu ne ki momon jurgi sax bis bobu bu ñewon du ko jënd way du ko duñ ko jox nga la jënd ci jaay mu mel non lay akkel waaw lu leer de mom wurus ci doxé non té sa yé borom ñewé andul yi fënd na mako mom lañ ko ko wax na lu yalla kon li jaad won mom atébru wër mom ci am ñu ko jàngalé nañ koy xam la ci barab yi ñu ko yaakaré bu dé lu am xima la at lañ ko xam la bu at ni jéxé nak su borom ñewut gisun jenn fëlé nit ki sañ nako jël jarino sañ nako saraxé borom wa lu ci ma daf de yéné su borom fa ñam fay ko kon ñu fa contane dañu té juri diko xam la ci rabé ak ñu bay bay wax ni ko rélé xar ñu kenn ñewut ba at mu jot su ba mom comme lu sañ nako jarino waye yéné sa yi borom fa ñam fay ko ay bu fekke nak borom day ñew ñu nak faaw mu xamne moy borom faaw da ko day faar lo dagal ko goor di ali damra tepp ko xamne li borom ang fi te boko jende mom borom dootu jot lolu jënd ci jënd ko dagal ci ndax yaa ngi jappalante ci bakkar ndax da ngay bokk ci ñi tax borom bu ci mëna jot wallahu ta'ala a'lam.

0: 2027 ak présidentiel 2029 yene kay bi xeyne Ousmane Sonko double na comptable fu fenn fo xamne kon dañ fay ciiru ben ñaar la fay ciiru ci bilan bi nga xamne kon président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu koy def yene kay bi ne mom Ilimani Diori ñu mo wara doxal politique ngi tour rew mi way tam mo wara doon ki xamne kon mo koy geggul doon bouclier mom batay benen wala Ilimani Diori ñu mo wara doxal politique bi nga xamne kon ngi tour rew mi xal nako sunu na tangoy tribune ño xey diko xibar tribune bobé batay mo xey duñu waxal lu soxal walu ko mburu mi ne bo sagawon tour day jafé jafé dana ci am lool ci bëss yi nga xamné kon mom lañu sétu fédération des boulangers ñom nak lañu bëgg moy ci na mu gëna gaawé jappalé go xamné kon day baw ci nguur gi lu ni moy rek day jafé jafé man na dik ci ñom Babacar Babu forum du justiciable mom nak lañu bëgg moy nañu ubbi appel lu jëm ci walu ka saisine bo xamné kon ci société civile sunu na tangoy del soir ci lu jëm ci walu ciow yi nga xamné kon némé ko nañu ko ci quotidien yene kay ma nga ci opposition bu réewum Sénégal nek ak dogo di fracture go xamné kon gis nañu koy alliance ay dekk lekk lo waye tam juddouat gu yes go xamne kon fasene ko teggar sunu natangoy ne jamono ji kay ñi ci ku jegi ñi ngi wut ay pexé populaire yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko consommation de lini jëfëndiko mburu mi ndax baadu da fay bëgg am ay jafé jafé yene kay bi xey samp ci am laaj ne fédération nationale des boulangers ñom lay day ñay artu ci jafé jafé yi nga xamne ko ñu ko dund ne nak day jot na sekk ngir nguur gi man leen jappalé lu jëm ci walu xam bay meeg la ne ci jëlé a jawara bay kat la bo xamne kon ma ngay yëkëtay kaadam di artu rawaté na ci lu jëm ci walu ko picci yi nga xamne kon danaka lu nu bay rawate nak ci walu ko pep meka la ci aju lore yep da nu koy fagal le point actu yene kay batay ma nga ci walu taxway bu nemeku nanu ko rawate na ci walu langue politique gi ak pe ci xow gis nanu ko ci critique quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko gouvernance extractive don mbell mi nga xamne kon da nu ko ci jere yene kay bi ne jitu president Bassirou Diomaye Diakhar fay xalu yoon wu leer nañ la fa ubi yene kay bi ne fi mu toll ni kay lu jëm ci walu ko taxway bi lore la bëgg rek ngi ñu man ko leral nakala bu Sénégal def ba am lu jëm ci walu note bu baax note très bien la am ci mention bi nga xamné kon amna ko ci yene kay bi ne bokk na ñu jëm ci walu ko transparence bi nga xamné kon ñang ko ci ay woté juroom benn tonne ñax mu bon bi nga xamné kon centre ma ci tek nañu ko loxo yene kay bi ne opération bo xamné kon elon lañu ko def ci Djibi Dione ci Casamance su natango yi xey fessel lu jëm ci walu natalu takdeer yi nga xamné kon ñoo def liggéey bu ne mel l'évidence quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko keuyit yi nga xamné kon ay keuyitu ju deug la ci aju ak rek loubal yi nga xamné kon gis nañu ko ci yene kay bi ne fureur ba waye tam du jëm ci walu ke classification ba ni nga xamno lañ ko tege denc ba galankore bari na ci lool yene kay bi administration bu Sénégal kay danaka amna lool ay jafé jafé ay ci walu ma keuyitu ju dokal la ci aju meeting bu mak bo xamne kon mo koy wadjal eleg ak jamm yene kay bi ne ñaar at yi nga xamne ko def lako ci bop nguur gi coalition Diomay ñom day ñi ngi wadjal lu jëm ci walu ke meeting bu mak bo xamne kon pastef du ca bok su na tangoy xey fessel lu mel Dakar way yene kay ma nga ñu fessel lu jëm ci walu ke natalu ki xam nga jori jiyor wal atem rewmi etat civil la ci lay wax ne kay fimu toll ni yoon jotna seuk ngir rek ñu gën ko mëna teggat fimu natangoy ne kay bari na ci ab système bo xam be ko fimu toll ni lubal ye bari na ci lool jori ji fessel taxway bi xam kon nguur ga def nako ci sun natangoy la dépes ñu batay ñanga ci walu ciow li nek ci bop rewmi yene kay bi ne nguur gi kay fimu toll ni danaka pecc ko deug lan gis ci bop rewmi digënte ñi nga xam kon ñoko jitu jitu rewmi Ilimani Diori ji sun natangoy ne fimu toll ni kay mayante tul nu dara ci lu jëm ci walu ko taxway bi nu mel lu jëm ci walu ko wote bo xamne kon Sambakara Njay mom nak day leum bëgg rek moy Diomaye yewi ñu non nako yuxo su natangoy xey fessel ay cadeau taxway bu def nako ci lu jëm ci leneen lo xamne kon ni levé quotidien del sina ci jëm ci walu ko mission préélectorale fi ci Sao Tome Principe yene kay bi ne maître Amadou Kenya jamono ji kay ma ngay waxtaan ak ñi nga xamne ko ñoo sékk langue politique waye tam di yëkëtay kaadu jëme ko ci Union Africaine su natangoy ne mom Amadou Kenya le mbotay xet Afrique denk ngir lu jëm ci walu ka Sao Tome Principe jongante ya mu dem saytu guddi ko ngir mëna xol deug deug lu jëm ci walu taxaway bi ak ni nga xamne kon mom lañu cey defé walu cet gi ci biir réewum Sénégal su natangoy ne 1000 éco gagné ñom nak yene kay bi ne ñu ñuy taggal juñu ci ñoo xamne kon lu jëm ci walu ka ciat gi ñu gën ci amana xereñ le soleil quotidien yene kay ma nga ci ñettelu validation Sénégal salon norme bi nga xamne kon ité la 2023 yene kay bi ne kay njitu réew mi ak li nga xamne kon modi ay ciakoté fam ginaaw bi mu dalalé niki demb comité national ité ba mom yutur réew mi wota na ngir rek ñu gëna doore lu jëm ci walu ka liggéey be ka kenn kër gi nga xamne kon moy sét lu mel las quotidien yene kay ba tay ma nga ci lu jëm ci walu ka mitin bi nga xamne kon mo koy wadjal mu doon minute bo xamne kon mom njitu réew mi ci ñextal ay bëss ci di gaaw bi la ko fassiyé ramal fofu ci mbour wone bopam go xamné kon ci lay wajjal enquête quotidien yene kay ma nga ci somme France Afrique yene kay bi nekay virage bo xamné kon danaka ñu ci bari ñay tourner jëm ci anglais wax yene kay bi nekay mbado kay ñi lak français dañu bëgg won gëna wa France sunna tang way xey samp ci ablaaj benen ko yene kay di l'info del sene batay ci lu jëm ci wala ka tangor wi nga xamné kon nemeku nanu ko ci biir Sénégal amna ci yene ci ay gox yu dem nañu ba danaka témèr bo jël ñeen fu ko ci tangor la mu doon 45 degré yene kay bi joxu ñu ay diwan lu ci melni demal ci matam bakel tambakunda kedugo ba kolda yene kay bi ni ña fa nek kay sonu nonu lol ci aw tangor wo xamne kon fi mu toll ni day sonal na len wal fu ko tiñe yene kay ma nga ca ciow yi nga xamne kon danaka ak dirantam bagla ci kujje politique yi yene kay bi ni agenda politique yi nga xamne kon mo wuta lol sunu na tangoy ni nam day bëgg nañu teug ben liste bo xamne kon ñokay ayna do xatchando dorundo waye ne defi mu toll ni kan moy jitu lolé moy ciowla sunu na tangoy ne kay fi mu toll ni defante ba met na lol kenn nangul bay sa morom jitu nga top ci ginaawam sunu na tangoy xey fessel sen ay natal ñom ñi nga xamne kon ñoon nek ci walu kan langue politique Macky Sall Khalifa Sall Anta Babacar Ngom Barthélémy Diaz Thierno Alassane Sall ba ci Amadou Ba yeen kay bi xey fessel ay natal kan mo ci wara jité lu jëm ci walu liste bobu le yeen kay bi li kay moy ciowla observateur quotidien yeen kay mi ngi ci adik makka gi nga xamne kon fi mu toll ni ñu koy wajjal ni ci aju ko 2026 général Mamadou Gueye mom nak delsi na ci lu jëm ci walu organisation bi nga xamne ko mo ko fassiyene tegge ak taxaway bu nguur gi bëgg na ci taxaw yeen kay bi ne juroom ñatt fuk ak ñaar ci ay docteur yo xamne kon bëgg na leen ci ay yobbu ci encadrement ba lu toll ci fuk ak ñaari juñu tegal juroom ñett témir ak juroom benn fuk ño xamne kon ay yu jaaj dañu wara dem ci makka yeen kay bi ne reen ji anam bu mu ci ay bëgg bëgg amalé lu jëm ci walu ko aju gi nga xamne kon ñu koy wajjal rew mi quotidien yeen kay mi sunu mbuur ba juroom ñent fa ci wëru ko mais wi lañ ko fassiyene amal président Diomaye ak coalition yeen kay bi ne joxante na ñu dajé ngir mëna nat bopam xam deug deug fan la toll député yeen kay bi ne tay ji wota nañ ngir soppi règlement intérieur ba sunna tangoy ne député yi koy plénière ci aduma ji lool na jëm ci walu ko règlement ba ñi tardé ñoñé dañ bëgg xol naka lañ def yëkëtay daan tekku ci seen kaw sunna tangoy ñoo xé di fessel lu mel direct news quotidien ma nga ca lu jëm ci walu ko danaka fipp yi nga xamne kon gis nañu ko ñi nga xamne kon danaka ñay jité ngass ak lu jëm ci walu ko bop rew mi jitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sunna tangoy ne kay mbar dana mëna jël deug deug ay matuway mi nga xamne kon mo ci war ngir lu jëm ci walu taxaway bi sunna tangoy xey feu samp ci appelaj le quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci réforme do ciop ko yi nga xamne kon jitu rew mi ko ci wajjal sunna tangoy ne Diomaye jamono ji kay mi ngi wër ab formule bo xamne kon limu bëgg dana ko mëna def te du ci am genn ko galankor sunna tangoy xey samp ci ay laaj lu jëm ci walu deug nga xamne kon ma nga ci yonu ko parlement ba nakalay man da ba liggéet ko député yi nga xamne kon ñu ci bari ju wowuñu ak mom lu jëm ci ñeek gi nga xamne kon bu dé ab référendum la ko bëgg défété fofé tam ndax da na am deug deug xaaliss bo xamne kon mom la ci wara duggal koom réew mi fi mu toll yeen cabinet li ay deug sérex la yo xamne kon Diomaye bala moko jégg mëna dis ci kaw lool source a yeen kay quotidien ma nga ci bilan opération bi nga xamne kon ci nord sinjan lañu koy def tambalé won ko ben fan ba juroom ñaari fan ci wéru ko mais demb lañu ko ndar kep fuk ak ñent ci ay nit ño xamne tek na leen ci ko yene kay bi xey def ci ab bilan bu yaatu bo xamne kon jëm na ci walu ko japp gi nga xamne kon japp na len ko les eco quotidien yene kay ma nga ci fuk ak juroom yo xamne kon jamono ji tek na len loxo lu jëm ci walu ko mbirum borom ñaari touri sunna tangoy ne danaka ñetti wër boba ak legi sunna tangoy ne kay bari na ci ño xamne kon fi mu toll ni kay ñinga ci lijeenti seen bir ak yoon yene kay bi mo xey du ko fi set record quotidien yene kay ma nga ci final bi nga xamne kon ñu ko ci wajjal lu jëm ci ces quatre crystal palace ak rival kan yene kay bi ni dem final partie 6 ak Nobel yene kay bi ñoo fassiyene dem jakkar ak ISO yene kay bi xey du ñu xamal ne fofé kay faaw ab doomu Sénégal dana laal trophée ba mbokk yi yene kay yango di diñu le inshallah
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibaar yi pap sayar mbay
0: bokki ñu santati leen gëreem leen doole moy li fi rusoon tay xibaar ci guddigi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bekk machine bi nas ko ci deglu bi yeneen xibaar ëlëg ak jamm lay doon programme day wëndi ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bokk bur law mom jamm te ku mu jammal gam jamm ñaan defal fanam jamm jere ngeen defati